Tena gombe gomje raba nga sidir duma lungla kurne namji chami nyingla sho dang kruya dunga tembar ji la ji jang gu me lona tung da dami ji lumbar me ji jo la